0: Ekoron lele blwe. Me nou an do mi do kwe yo nou e yo. Kan eme edo nou an do wele yo. El ete super endete.
1: Super?
0: Super.
1: Devou nan?
0: Endete.
1: Super e minon?
0: Super men le do deji. Kan eme edo kwe do wele. Cho de ye kwe do kwen wele yo. Eko je dokun wayi. Dokun nan hoho wele kwe do wele. Me kan eme edo kwe do, kan eme edo kwe do wele yo. E do a lo goba e moun koton.
1: E do jè tokon e brou le jì ya.
0: Ah, e do jè tokon e brou le jì ya. E te ou.
1: E te ou.
0: Ngo do kwe ho ho. E do kwe
1: kwen. Ngo do kwe kwen.
0: Ngo do kwe kwen. E ho ho ne. Ngo do kwe kwen. E kouton to me. Kwa gege. E do do kwe kwen le jì ya fe.
1: E te ou. E te ou e non chi
0: mou. Nan nan mi kle. Do kwe wè nan nan men. De nan ten nan nan suko. Men mi nan do kwe wè de. Nyan vide wè de. Mwa se ho me. Men yi so a fre me. Bo. E do mache de ba we lo tokuto. Mache da ho we. We do mache yo ba we lo tokuto. Bo. De nou yi gwa pre de sou te a do me. Sino fre fre le yo. Debi debi mele ton ho a ganji ya. Bo yi mon. Nwa tore nou yi ni kwa lo ni nan ni do. Pwe wo mo mache yo.
1: E ne ye ye konon blo ya.
0: E a. Mi jo ho do. Mi do to ho we.
1: E do piyan do we ton ma we.
0: E mi no te bo. Me mole, podo, ni kwa lo nou mini mi kwe bo mo mashe yo to gudo. E lo ni mi mo mashe yo li to lo. E mi la ne, milyon atan. Mashe yo.
1: Ho mashe da ho.
0: Mashe da ho, e mashe da ho tan we. E mi la ne, milyon atan li, ni nou mashe yo. Me yon, e ye vivi nou ye bo ye waso ganji. Me yon, e je to gudo, mashe yo gudo kaka, nou lo ni nan we. A bo ye yo, nou ato devo. Bo ye tou men, yo devo, yo ni kwa lo nou mi. Bon, me diyo kan lo koye, weka koye, nou da ho bon konon bako yo, a wande de men anji, nou blo si men, nou mache ya. Nou ato we go, ye biyo nou ti ya, de ton ye de kwe, de de le pon wo, ye waso. De waso, tro kan lo asan we asan ton pon, pa, kwe yo jete.
1: Ba ho.
0: Kwe yo don di yo, en li varo posin kote ya men. Kwe da ho we.
1: Waso da ho we.
0: Waso da ho we. Bo, e mon mache yo. Nan, nan lo ho we pon.
1: Oui.
0: Nou konton, me we go e wa wazo ni, le bo edo, edo kwa li yo le to lo. Nyan wito mo mashe yo, ete ze telefon di yaya le. Bodo, e o, nou le yo, e chi kon le. Mersi
1: e boku. E kpa mi me.
0: E kpa mi me. E ze telefon wendo me. E nan do akpo la ya me. Telefon e ze odo, te do me de yo me, do wazo pon me. Do yo ton yede de. Apre ze telefon le ou do ya ya do. Nou le chi le nou mi yame. Nou ato we go ne. E te se ya. Nou ato nou konton. Ah. Oh. Me se yiwe no te gigosin. Don tan tan de eleko. Aha. Eleko tololo. Nou ato nou konton. E, aparaman ye do problem de finen bo. E nan rezo problem mon konton. E nan do 300 mil de. 300, 500 mil de bo. E nan kwen neton. Bwa mo chenji vide nou. Me ne yon. Kwe yon moni yon biyo, yon len biyo, yon kwe milyon rupwa. Milyon atan yon milyon sa jome. De yon moni biyo, yon kwe milyon rupwa. E de yon gudo kpon won, nyan vitu yon de, tok won wale, akwe yon wale yon. De yon wase wok won, e de yon wuzu ma ou. Monto de
1: te yon ma ou. Asowe, asowe, asowe,
0: asowe. E wo.
1: Aso e nan wakwe chobo le de me yoye nan mome.
0: Ah, nan mi jo hoto. E di ni do yo husu ma ou. Moto, de yo te e goma ho. Bien de te e ma blo nou mede. Ne yi gwa te bo, yi kwe zan we bo, kwe zan we bo, kwe zan we. We we gudo o. Akwe o fa. Akwe vo di yo. Aso. Aso. Kwe ene nou e fle nou, aso kwe we da yi.
1: A, a, a kwe ye to man yi bo a.
0: A,
1: aso kwe we be.
0: Aso ye waso, ye mwatiye a. Kreye problem yi nou ye de, do fine. Wa kreye problem kwa kege.
1: Da yi
0: nou ye de. De yon kreye problem nou me de bon le yo. De yon chi kwe zang bon le yo. Kle ton do pone. Nan ena devo. Mene yon. E wa mom yon. Tiret le mtou yon le. E wa mom yon. E mom yon nan. Kwe kwe yon ton bla yon mi. E wa vi yawe le. A vi yawe. A vi yawe. Mwen re te si a vi we. E wa mersi nou te wose ho. Ina fi ya la fi ya ko so no ho ho pa ho

0: Lero, nenkara blogbon, ono vioro fio etadi. Dwe di mo fio etadi, kali beyo diye. Ekle da jene de, mama ekwo, eze elo no video zawe, bo dodo kodo no video we. Bo kala alie na bon, bo ena donyo alie ni ekle we di. Bo fio do di do edo, tadi edo e di wero, ta fio etadi yo. Ekle da jene nwa ta kode yo. Ye tadi yo fio ya na kpanu kombo kode.
1: Fio ya na kpanu kombo.
0: Ekle da jene akpanu kombo, fio tadi bo uru de ho yo.
1: Ekle
0: da adu sisi denu me yo. Adu sisi denu kwe do yo. Adu sisi denu me kuru khenu. Khenu eni yo. Me kuru khenu yo bo yo adu sisi la. Yo ele o tira si yon do e di ne. Ekle da. Si dewe no gosi. Bon tono yo. Chowo hore. Aduna ta yob tandan chowo hore.
1: Ganji, ganji.
0: Adiwe yo, nen kana hore ogbon. Nen kana hore ogbon. Bero, tadye ro fide si, fide tadye o fiyo ya na ben si. No vye ro modon no yewe. Chowo yon men kuwa, no sisi we. E ja hore. Bueno, fide pombo hore ya. Ana kon fide men yo si tadye o. Bola kpan kon men yo bo hore we. Do e de one wana ro sisi nu nu e wa de o sisi wa ro nu o kon do nu e de ne
1: mo we
0: mo chiti ono bo nu o po wa nu o nu tito de we yo bodo otro nu tito de we nu o do be do na pe do bo na do o de o bo na mo do mo we mo ro no vi o de ja do nu o bo da yo e yo a e wa ro ni me ton ne we ro dro o me Tago chiga.
1: Oui.
0: E fè la de mede. Tago a de rote ro. Wè do e ne ome. Nou kuji kuji le rote ro. Wè do e ne ome. E fè la don lè ro. Kanji ro. Wè do e ne ome ya. E do an do lè ro. Poro poten tome. Do wè ne e do si. Oui, oui. Pè do. Ahan. E fè la don. E do nan pronu si. Andoni no me lelewe anandubo mwebu adiyo na imuko. Ele do eduna zayi. Eduna konsindo piyo. Eduna kwa hando piyo. Eduna imuko nwewa edeyo me. Ele ono vimo koto jahude. Eduna kano vimo koto mbiyo. Ono vimo koto nwa vipibu ya sedi na bu mwabon. Eduna blokbo mwope. Eduna mwope tako chika. Ero, troye ni odi no vyo kakuo, dro teka ero, rev de misyon. Rev de misyon e seke, eku troye ni o, do nilero te. Pedu nan blodo, nilero te. Dokbo nilero te, pedu nan dokbo. Domakbo nilero te, pedu nan dokbo. Tago chigan. Bo, diyon eti deye yi peyi do. Kwe do abiton. Pedu nan ton fi fawa. Bodo ya blo lebi bon lebi nan yon ti tofi aloji.
1: Bo je hongbe, bo je gangbe.
0: E kakare lo di meni lo. Non vi e hen, a hanko yo ti kwa lo men yo. E li nan chite. E li nan chite. Bo, di e log mo, e nan blo bon mo. pe dabotiga onu oyin gbomo akudro no wiki aduna no katime tombio
1: moe dandan
0: aduna no tijia rotajio akudro wa mu me ma soru fi adabotiga
1: oyi
0: aduna ka obio etedo ndiwedi ne bagbo edi
1: ni do pe karitam
0: Utajio drop bidi ya kuo gandele meo. Ino ironsi do sonji si ali. Mkambelo. Nye drop yu kuro nyo. Ete kado edi. Do nye kwa mwa pe ya ne. Edo time. Nye ya mwa pe o ya. Edo time tabo chi.
1: Edo nye mwa pe o yu me dike rakan. Time biyo diso mwa. Edo time wa zombo yu no akan biyo ro nendo. Gbo kari aji. Nindo e mo yu mo jenchi trolo. Meri su hen aro yu. Nli we mo bo kofo. Lwa di retin lwa. Ime lwa rutin ba duran bi mido hon le yo. E jen wa mo kwe. Bo di kwe vedwe na imo an. Beda indi vo la la la la la. Wile ma katu wa yi. Akpa ni kwe yu mo jebe ton jen edo ting be jousin. Kwa chyo si kote po lo tu nou do e di bo. Yon no bon kudur me nou. Wa so yene me no fon lo no wa kubi kwe nou. No bon kudur me. Yabo mi re su mi ka kule biyo. Turu mi tora benji. E chi mo jen bo nou. E yura lo kami ton jen weyo. E mi na tepo lo na batura lo rano so kule tu vile. Me rupo yu lo mi yo. Mi yo so kule kwe biwe. Lumi na tono meji mi atimen mene bo no meji meri fo le aro kudo ton ele aro mi ro wa ndo po ji mi na vo gbon aso na bide yo mi gbon no yi mo ro atimen turu mi toro kudo wa keten topa ton e nde bo je mi kaka si apeto si
0: e wo jinga
1: we itu na jiro
0: tunu ko do la ti ma o me pe ji e wa yo aro
1: te ka to e na jiro
0: dro e bo jinga bo no vi oku bo mo ro na fi mi ton e bo ka so aro fi ya bo ka do mi do mi ne mi ki Unu iminadu. Otrome. Drole isedu mi. Tenele o drole jene.
1: Drole jene.
0: Me matoro mi me fia si drole.
1: Drole. Unde jendo wa idi tanda dansi bo. Kudu ton o me yika drobo nko ton kuwele ye idu. Na tepo lo natun. Do mi resu mi radino benji. Yenon do wengbo mi ji. Bon drole me. Bo yika do wengbo nko ton. Nwe do edi ye idu. Na tepo lo nabato na lo na sotun. Oh, e nou bono eto fè nan debu debu la la la.
0: Oh, da gochi nga e?
1: Wey, ito e nan jiro.
0: Oh, a mi sa a bobo e mi no yi.
1: Ganji, ganji.
0: Fide la ti mwen, nou do mi do men mi to e kule e kwa. Bibu me o mi no mwono reinkarnasyon. Me e kule na e le kwa.
1: Ganji.
0: Jezu do e mi na a fon ye. Po e na le po wa. E do pe e do walo dagbe le. Me e nou pe e fi ganji le. Iru domo nu mi.
1: Ganji.
0: Esyo nye la kambiyo ime no nu kon mi le do. E kare vo kodo do. O. Kwe ni odo nu mi le do. Mi do alo da ze do. Mi kuwa mi na lele ko anu mi za walo da ze do. A yi kumba ele o chiyo. Mi teno kwe fika kabo yi ma o me o mi na lele ko a.
1: Me resu mi koro o. Sinse meton meton wa sin bo. O. Lili meton meton kawe. Mi ka sinse meton meton me o. Agunu ko. Agunu konto. Meton meton wa lini, meton meton wa yi resudo unde de, kwa gwen yewe mina sebon. Kwe su jena gwa yi hatuwe na un. Mama hon kwe su iso wi, webo habu kam, we do edi yo yi kan. Biyo doi do soroton, bobo biyo kwe di mbo kan, biyo mawto ya nana we moja meton sin.
0: Ta wo si nga. Na do nou taso miton le, nevo je me le anse imi. Do, e ma levo je, yi anse imi diya. Mi na levo biyo kwe, kwa me levo biyo kwe me. Mi na biyo kwe gongon me. Do me mi to e kule o mi do nan o sni ye. No vi e ku dro di bo moro na fi e mi to e ku. Bo biyo e mi ti yon. E do na fi e ni o di yon. Il a sen de souveni donne. E mo do e won e mi. Me de ku sa o kwe mi to no e do. E ku nga di ti yo. Me de ku ka sa do. Ki ka e mi biyo e o.
1: E ne.
0: Mede ku soro ki kè mi biyo yo. Mede ma ka soro ki kè mi biyo yo ya. E wa kudro. O, na fi yo vito ene yo. O lo mi fli mi. Mi yon mi bi. Mi fli mi do de mi ton le me. Mi hoda nou mi. Di yon, gi e de me yo. Ye masa ara nou me le nou e mi. Mi do ene yo ne.
1: Domino Gonsara, sin Homa do Piria, Chedi, Mino Godu do Piria, Mino do.
0: I said, I don't know, see it down.
1: Mino do town, town, town. Bo, aso da si mi ton ke ke ka kon kla pa den khibo mi no go ma blo a we nu we nu o mi pon mi no blo
0: e do e blo me mi ena mo dagbe no vi o amo ro je me de we ne na fie mi toro mo do yo e amo ro zo de ro chichi we
1: aha
0: e mo ro fro mi o de bo mi e ni o e mi o si e Ero mi e ni o de si e o. Ero esprin se. Ero gwesi mi o e wei mi o e ni o. Ero mi o e koro te. Se kom si e so mi e ne ro nuchi o. Ngo mi e ne jo mo na biya sonu
1: po. Asonu po, asonu po, nuku kwe nuku me.
0: Asonu po, asonu po. We ne e fli. Bozo a misa. Bozo sara ni o. More and more, not big. We need a food drop. But I got more than any layer. Near Cassie Blue,
1: near Cassie who blew bone, but no cambio da Hurupoe.
0: Love me who cambio no vichi.
1: No cambio da Hurupoe.
0: No cambio. Better do I can. No, it is Timenome.
1: Moe.
0: No, you know, you know, you know, you know, you know, you know, e kun sumo
1: bo set ite ngbe ton
0: bo e se bo ti ga e ro kun ju ifu e ro e se ro kun kun de de me
1: ganji
0: e se ro je nu e gbo wo a che de de me be na mo
1: khoro mi
0: ti le mi to le no kun o mi no jo e do mo e bi pe de gbe de mi to no no re ya
1: bo ro iku e nu bi ko fo fine
0: no more de kwa no bi fo no mi chele nu fo a
1: nu kon to ri le lo le do mi ro be ji ni so po fine a i chohodo
0: e wa re pe se pe me bi ka tu mo a ti le ti yo e no kre mi do nu a bluo a na mo da gbe ti chele du ye ka ni o me o na bi o mi me mi to le ko ku o mi ko o ye mi ma so fi ye a izo a mi sa nu ye mi onore yi bonu eni wa dagbe nu mi me ku oku ame me ku le mi no yoro sen
1: le mo nu so pa mo
0: ku le mi no yoro sen me ku oku a mi da jinere a mi pa mi tole mi do sen bu sen le bonu onore yi bonu yi nu ko e to mu no ka e we ro ma oni po wi gbodo wi menu mi o me mi to e kuro hen mi to me le o mi na onore yi tabuchi
1: ganji ganji ganji ganji
0: Ndo mombo na mote mochuka na ro numero ti o 01 427 425 47 Bonado no vichele ro Yero kan u Bo mi do wai o mi do 21 I don't know it. Can I make the amount of digital, digital hair or wine now? Neither me, I ain't a super sick war. Wine now, the tentacle, I can't see me by tail of whom. Wine now, not to report Jawi.
1: Well, you hold Jawi.
0: Well, you hold Jawi, Sam.
1: You know, you're more digital, digital, man. I don't
0: know. More digital, digital.
1: No, you're
0: more. If I don't know, do I didn't know why they all be this year, and I'm your money look.
1: Aha.
0: Mais mon 18 ans. Et quand je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis,
1: je
0: me dis, je me dis, je me dis, je me dis, je me dis,
1: je me dis, je me dis, je me
0: dis, je me dis, Et le temps, vous l'avez le cas de rouen. ele nou nan yon si kande kwe.
1: Mm-hmm.
0: Nou nan do nou vile do. E gen kante moun, nou nan yon meri kendo nou, e gen kanton.
1: E yon, e yon.
0: Zero
1: 1 85 85 85 47 47. E kan a tèr mi desu nan jino, nan tèr mi nan
0: zoyan wakil. E nan tèm tèm mi tole, e nan tèm dago chiga, e nan tèm sila sè la wede wakil nou
1: sè ansi. E nan tèm. Meni mbo sò do gan dè dè men wou nan jino. E yi zande wou nou lò kwe yo, e tèm pan lò kwe men wou men nou tèm tèm. Wou e nan do khosin khosin. A lò kan anè men khosin. Kèndo nou wè men. Kèndo nou gandji. A lò kan wè yi 0-1.
0: Kèndo yi tèm di choudo.
1: Mwen wè, dan dan dan.
0: Bon nou meni tèm e trole.
1: E yo, e yo, e yo. Era tchernika ka. Ei zanli.

0: tɔlɛ ɖo kanua.
1: Kanji ye gɔbro
0: toro
1: mi
0: mi tɔlɛ mi ɖo kanua.
1: Yoro kanu to ye.
0: Ye siyɔn dɔ gbenu mi jaɖe. Me ɖo kpo mi le akpatsa ye wabrɔ me ɖo kpo. Wa do ayidzidzɔ do yi pa mo me nyo su le va do gudo vɔ sakpe yɔ e do gudo ata o. Tago ti ga. E ka mo ɖo alɔ tɔ me yɔ. Ye mo saki ɖo alɔ tɔ me. Bon saki ɖo alɔ tɔ me yɔ bonbon ɖo saki yɔ me. E ɖo biscuit ɖo saki yɔ me. E ɖo ahan ɖo saki yɔ me. Tago ti ga ete ɖo ede.
1: Ah.
0: E hele do me do akwa e ton tro e ne yo. E de suwa, e do bloki. E te o e ka do bloki na. Beme nou le me bloki e ye. Me le mo e bo yo, bisu I bonbon.
1: Ahan vivi, sa ki be.
0: Ahan vivi, e mo sa ke me do. Yo me le la do e o, e ba yo ni blo sa ara we. Adin ma. E do e ni tenpon, bon non vie ne yo. Eni panu kon ma ou. Bo se an klo no ton. Ne edo nan se gon. E modo anu, edo alo tome, e modo gweme nou e. Bien materyel. E modo gweme nou e. E bato na kaka anon vye ne yo, e nan yon anu dudu. Bo nan yon anu anha. Bo nan yon anu gweme nou le. Edo eni te komo nou sakye ne yo, ni jay si alo tome, ni de si alo tome. Bozi alo ton kaka bo ton do ma ou fon. Bo non de me re. Bo di soni de le re. Bo nou, nou vie ni yo. Nou bo po de na tou nou pe ton me yo. Nou ko ton bi yo. Nou wa ton bi yo. Nik pa nou kon akoun nou ta go chisa.
1: Nou bi yo nou vie ni yo e di bon dro mon koton sin dakwi me yene.
0: E ne. Bon non vie yo a molo ho o me le. Bon do gudo bo sa pe ni yo sa lu sen se ni yo e do e na ha e we ru ye e na blo nu e yo bono e no yoro o mo e na blo sara mo koton bo na no deme bo na bo na bi o fo si sa akuno e na hi akuno e na e kono akuno gbang gbang bo kan e zo bo ye dere o ye bi a ni sa ho me no mo bo e panu ko atali bi te a mo ito gudo akuno we o e na sa bonu akuno e na bro sara e no yoro omo bona do o de nu akuno te ko e na sa bonu akuno tai
1: tome e ganji ganji na
0: ti akuno si alo ji
1: bora we kanu kan gbigble ne o
0: bona we kanu kan gbigble ne o we akuno bi oro kanu no vi ni ole ne e na lo ve me e na ve be me tome e na mo ali hu hu ha e lo mo e bi ori ni sa vo nu akuru na bo ta e to me
1: e ki klero na jiro e
0: ni o
1: e na jiro
0: mo le do e ni o ro ni do e ni o e ni nu bara bara de ame a mo yo go ro alet e so vital akuno ba yo dun e de me ra mi ta ho e ni o le me o ina hwe e ga lo pade na de ko e asinu ko itoju Ben a mo FIFA, mo la fè a kou nou. Ben a mo FIFA. Ede, ite e kan e mo me tobu tobu ene ore li. Me e ka bro bondi, mo la tou me tobu tobu ene ore.
1: E da jiroma ka kou rukou biyo, me e ruki kle ore me ti ino, o me miton la yi chouk be tobu, di a fò rukou o, e ino, e ranjou e tobu koubi fò e a, kou ye kou rufè men, kwede kwede nou kanji be gen a biyo FIFA nou ye.
0: Ye nan biyo FIFA nou ye taon. E zon men yon dodo a misa mi ton le do e ni biyo FIFA misa yon men mi ton e ima ou men le men mi ton e masor ou fi ale ta go chigan
1: oui
0: tro e no vyo e ku bo mi time yo dro ne dro e mi ka time yo en do no vyo do e mi mo mi li la misa e mi ka mo e mi li la misa misa ho me yo mi mo lo jimere meru nu ko ra mi ko do ra mi ta e panu ko mele me ka panu ko le bi e do gudu mi ku e do gudu e e o pe mi ton e o se mi do so nu akulu mo akulu o de su da ro bibu me ro nu mi ja wa de hu e do mi do ko do